0: Awurade wo sase dia ne ne na mo wo fata sa wo tie ni tie ne nsu pu
1: Cran24.com. We speak the capital. Mene Obana.
2: Wayana.
3: Wayana. Now I'm a man.
2: Enuti.

0: Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye pipa pa o dia ma o. Mire bia o ya re ye, o bi ya re ye re ku ye bi. O bi nga accident. When you do that so ti asia. Oh brother.
1: Crown24.com. We see the capital. Money over now.